Pitiaranku. Kikiyantatak sapanka womanikunapipas, itikunapipas, suyukunapipas, ima tiaranku. Sichus ima sasachakuipas, yaktapi kanchayka. Yaktarunaka, manan suyan tapukuitarachu. Ima inan noka kasak nispa. Manan, aswampas ninkun. Ima inatan noka, yanapaiman, kainiman, koiman, ima yaparunakunaman. Kunan punchaikunaka, ayinakuita, kongkashanchismi. No canchisme manna con cananchischo ayinita. Manan sapallanchischo kay pachapitianchis, nitajmi kay perusuyupi. Manan sapallanchis katinchis mancho, ayin causa napajka. Kusi causa napajka, ya panchisme. Yan cananchis, uyanakunanchis, rimanakunanchis, alientatajmi no canchis pura monanakunanchis, kuyanakunanchis, imma. Nyan chayamushanya, ayin ruwa y pach.